0: yung paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na! Now na!
1: Ang pag-good vibes, mga katambay. Halina't samahan kami sa hatid naming musika tuwing Linggo ng umaga. Magic Jukebox.
2: Here we go.

Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal, ngayon idagdag pa ang mga kwet ng DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Solve na ang morning mo basta nakatambay sa Magic FM.

0: Grande Morning!
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
1: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow!
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Good morning, check your time. It is now 2 minutes after 9.
3: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
4: Pampag-good vibes mga katambay, halina't samahan kami sa hatid naming musika tuwing Linggo ng umaga. Magic Jukebox.
5: Here we go.

0: anumang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo.
1: Good morning, it's now 9:31.

Tandang-tanda ko pa nang tayong dalawa ay naglalaro sa may sumitilang pasigang malapit sa ating dalawa. Ngunit yun ay, nung araw pa, isa ka rin sa mga lumisan sa ating dalawa.

Linis, laba, luto, ay, merienda ka muna katambay. Sabay tumambay sa mga programa ng Magic FM para iwas pagod, di ba? Good mood lang lagi, kasama ang Magic FM. Katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Check your time, it is now a minute after 10.
3: Ang pag-good vibes, mga katambay. Halina't samahan kami sa hatid naming musika tuwing Linggo ng umaga. Magic Jukebox.
4: Here we go.

0: Good morning. It's a brand new day on Magic FM.
1: It is now 10:32.

Magic FM. Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Solve na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
3: Ano mang ulam ang ihain, siguradong sasarap yan pag nakikinig sa Magic FM. Katambay mo!

0: Magic.
1: Tambayan ng bayan, Magic FM, katambay mo.
2: Time check, it is now 11:32 AM.
1: Sumasabay ang busina sa musika. Magic FM, katambay mo.

0: Time check. It is now 12:31 p.m.
1: Non-stop music at FM. Katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Good afternoon, it's now 2 minutes after 1.
3: This is the home of folk rock and country hits.

0: Let's get it on.
1: We got some fresh beat for you.
2: The music
3: playing you 5 decades of the biggest hits.
4: Let's go! Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
5: Proud member of the KBP.
6: Good afternoon, it's now 2:02.
7: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
8: I close my
9: This is the home of folk rock and country hits.

0: Magic Rewind, 3 to 5 p.m. every Sundays, right here on Magic FM.
1: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
0: Katambay 24/7 Magic FM Pilipinas. Katambay mo!
2: Katambay mo!
0: Katambay mo! Katambay mo!

0: Magic FM.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Ayan
2: ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
3: Oo.
2: Abay, nung nakaapat na kauno ako, eh nakalakad ako.
3: Wow! Apat na kahon ng ating...
2: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Time check. It is now 3:32 p.m.
5: Tambayan ng bayan. Magic FM. Katambay mo.

0: mga paborito mong awitin. Magic FM.
1: Katambay mo!
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
3: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako napupuyat sa, hindi ako napapagod sa biyahe.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
3: Alas 5 na, kami ang bahala. Kaya nakasan na ang radyo kasama ang pamilya, tropa at kahit sino pa. Pasasayahin namin ang inyong hapon kasama ang programang Magic Reggae.

Magic Reggae. Girl, I want to make you sweat. Alas 5 hanggang alas 7 ng gabi, tuwing araw ng Linggo, dito lang sa istasyong Masarap Kabayan.

0: Kantan by Mo.
1: Time check. It is now 5:32 p.m. Magic FM News. Today, kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang Magic FM stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, tambayan ang mga pinakabagong balita. Magic FM News Today, hatid sa inyo ng Magic FM, katambay mo sa pagbabalita.

0: bayan ng bayan.
1: Katambay mo.
0: Suwabe sa musika. Magic FM, katambay mo.

0: atin ang mga bago at dekalidad ng musika. Ito ang katambay mo saan ka man sa mundo.
1: Online all the time.
0: Magic FM Pilipinas. Katambay mo. Bitin ka ba sa mga awitin? Pero sa Magic FM, siguradong hindi ka mabibitin sa mga paborito mong awitin. Magic FM.
2: Katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Magic Time, a minute after 7 o'clock. Good evening.
3: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na! Damhin ang mga alaala ng kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Magic time. It's already 2 minutes after 8 o'clock in the evening.
6: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na! Damhin ang mga alaala ng kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran.
1: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: 94.1 Magic FM. Lawak 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela 90.5 Magic FM. Tacloban 98.3 Magic FM. Sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic, Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of...
0: Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
0: Proud member of... Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member.
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic

0: Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
0: Proud member of... Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwentuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal, ngayon idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo, basta nakatambay sa Magic FM.
1: Kikiligin ka sa mga tugtugin ng Magic FM. Magic Morning!

0: wala ka nang hahanapin pa dahil kompleto si Ricardo sa Magic FM. Magic Morning!
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Tatay?
2: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-tis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh bilhan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
3: Oo.
2: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
3: Wow! Apat na kahon ng ating...
2: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Good morning, everyone.
5: We

0: pampagising, pampag-good vibes. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.

days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Natatandaan mo pa ba yung mga salitang yan, sweetheart? Kung araw, madalas tayo mamasyal, di ba? Sa Luneta, sa Fort Santiago, sa Papo Cemetery. Madalas tayo manood ng sine. Paikot-ikot tayo, namamasyal. Sa pagtanda kaya natin eh, makakadalawa ka pa kayang kilometro ng pamamasyal? Aakayin mo kaya ako sa paglalakad?

0: Sana nga, sweetie. Mahalin mo pa rin ako. Maski na wala na akong pera. Maski na wala na akong buhok. Maski na pumangit pa ako. Bakit? Guwapo ba ako?
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5, Magic FM, Tacloban, 98.3, Magic FM, sa Dipolog, 90.9, Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.

0: proud member of the KBP.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po na. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas Kuya Boy ng katawan. Pagtabas ako Kuya Boy sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
6: This is a paid broadcast program. Lahat ng opinyon, suggestion ng mga tagapagsalita ng programang ito ay pawang kanilang sariling opinyon. Pananaw, suggestion, ang management at ang himpilang ito ay walang kinalaman.
7: Inig ng masa! Makikinig sa inyong masa upang iparating sa tamang ahensya. Magsasalita, magkukomentaryo laban sa mga tiwali, tamad at abusadong nanunungkulan sa bansa. Pupuri sa mga gumagawa ng mabuti sa bayan.
8: Wow!
7: Magbabalita ng nagaganap sa lokal at nasyonal. Araw-araw, subaybayan, Lunes hanggang Biyernes, ang Tinig ng Masa. Ang inyong katinig, Rogelio Tonton Chavez Jr., the best kakapitan ng Barangay Ibabang Dupay. Tinig ng Masa!
9: Wow! Ang lupit mo, ha?

magandang magandang umaga po sa inyo lahat at welcome sa programang Tinig ng Masa. Ngayon po ay 4 ng Mayo, araw ng Lunes sa taong 2026. Magsama-sama tayo sa kalating oras sa programa sa 90.3 Magic FM Katambay Mo, gayon din sa TikTok at sa Facebook Live. At ang inyong mga kasama, Rogelio Tonton Chavez is the best. Action agad! Panalo tayo dito!

Region Poray, Region Porbibo, Bansang Pilipinas, lalawigan ng Quezon, Lunsod, ng Lucena, Barangay Babangdupay, lahat kayo ay binabati ni Congressman David J.J. Suarez. At good morning muna kay Congresswoman Ana Villarosa Suarez, Congresswoman Tina Talavera, Boss Marvin Pasaul, good morning. At siyempre, Miss Babylin Forte Mahal, good morning. At Win Rogelin Forte Chavez, Unica Iha, tulog pa. Oy, good morning, Engineer Danny Noblesa, ha? Ang napakasipag na DILG Provincial Director ng Cavite. Happy listening and viewing. Ay, sa ating mga ka-followers at sa ating mga kasama sa TikTok, live na live din po tayo, ha? Share, share, share. Share naman po. Ang daming maiinit na usapin, ano? Pati ang bulkang pag-aalburutin ito, nako, napakatindi. At siyempre, ang pinakamatindi lahat, daig pa sa bulkang sumabog, ay itong taas presyo ng kuryente. So ba, Engineer Danny Noblesa ay nagtitipid din sa kuryente? Naglalagay ka na lang ba ng solar? O ginagamit mo din ay pamaypay na nakaptali sa paa? Ano ba ang ginagamit mo ng pagtitipid? Ano? Ito ang mabigat mga kababayan. Oy, Antonio Arnel, good morning. Ang mabigat kababayan, kapag pagtitipid, lagi na lang tayong sinasabihan ng pamahalaang magtipid kayo. Pero doon sa mga palisiya ng gobyerno, diba dapat ang daming mga bansa na kontrolado nila ang elektrisidad, kontrolado nila ang pagbebenta ng krudo dito sa Pilipinas, ay alagang-alaga naman tayo ng mga oligarchs. Happy Monday din kasama mga Arnel Antonio. Hoy, batiin ko si Jesse Amparo na nakikinig dyan sa Puro Rainbow at si Raul Bargados, ha. Isipin nyo mga kababayan, ha. Ang dami pangunahin na talagang ipinag-iinagpis na. Ang tanong nga nung iba, may pamahalaan pa ba? Ah, meron naman, kaya nga meron pang bandera tayo, eh. Pero ang mabigat na tanong, yung serbisyo ba? Yung serbisyo ba ay nakapagbigyan ng kaaluhanan sa ating mga kababayan? Yun ang mabigat na katanungan, eh. Kaya tayo may pamahalaan upang bigyan ng kaaluhanan ng buhay ang kanyang nasasakupan. Pero ang tanong, sino kaya ang umaaluhan? Oligarchs ba? Tama ba? Tama ba sinasabi ng ating mga tagapakinig? Kahit anong galing ng mga politiko natin, kahit anong tatapang kapag oligarchs na ang namayani sa ating bansa at itong mga namumuhunang ito na may kapangyarihan upang diktahan ha, ang ating mga nanunungkulan. Bakit kanyo? Kayang-kaya nilang diktahan. Bakit? Sa pamamagitan ng mga salaping umiikot ano, upang ang mga batas ay pumrotekta sa kanilang interest. Tama po ba yun? Tama, tama o may tama? Siyempre kasama pa ha, bukas bubuntutan natin yan ha, tatalakay lang natin itong ipiralo. Isipin nyo mga kababayan, pati tubig ha, itong tubig ha, tayo ay napakagandang bansa, meron tayong mga dalisdis ng pagdaloy ng tubig sa mga kabundukan, lalo tigit sa Quezon Province. May dagat tayo. Samantalang ang Kingdom of Saudi Arabia, na naman niyang bukal ng tubig eh. Pero sagana sila sa tubig, sagana rin sila sa krudo. Bakit kaya? Kaya mga kababayan, ha, itong mga kasama natin sa TikTok, mag-comment kayo, babasahin ko. Huwag lang magmumura. Mga tinamaan ng lintik. Ano tinamaan ng lintik? Ayan, lintik ay hindi pagmumura. Yun ay mga tinamaan ng kulog, lintik, hantik, tinamaan ng kidlat. Sana isang araw magising tayo na ang kidlat ay nagagalit sa mga tiwali at mga sakim na negosyante. Hindi lang mo kasi, ang pinagtutuunan nun na natin ang pansin mga kababayan ay itong mga nanunungkulan. Pero yung mga sakim na negosyante na dumidikta, naglalabi ng anilang kagustuhan sa bawat isang mga nanunukulan sa ating bayan, luba ng nakakaawa ang ating mamamayan. At ang kaaluhanan dapat lalo tigit sa payarin ng kuryente.
ay birin mo kakaawa rito Engineer Danny Loblesa, Antonio Arnel, at iba pang ating mga kaibigan, ating mga kaibigan pang iba, ay itong mga middle class. Bakit? Bakit itong mga middle class na ito? Itong mga manggagawa na nasa gobyerno, isa. Ano? Hindi pa man, natatanggap ang kanilang sweldo, pinabawasan na ng tax. Ano? At ang tax na ito, ang masakit mga kababayan, abay nasa balikat nila. Gumawa ng kaaluanan sa purpis at kailangan naman talagang tulungan, abay ipiniatang naman dito sa mga napakaraming middle class. Nakakaawa din naman mga kababayan. Bakit? Ay birin mo, nakalagay doon sa bayarin. E gagawa sila ng batas, pasosolder nyo pa. Pasosolder ninyo sa ating mga kababayan at sa kapwa Pilipino. E sa dami ng tax. Sabi nga ng ibang mga kababayan. Taxi. Lagyan mo na lang ng ay ele taxil na.

0: Sabi dito sa tanong ng ating mga kababayan, sabi sa Teach Nat, dapat na bang gobyerno magmay-ari ng kuryente? Suntok sa buwan. Pero sabi rito, pangunahing batas, si Piralo, RA 9136, ano ang legal na ba siya? Ang Electric Power Industry Reform Act of 2001, RA 9136, ang nagbago sa buong sistema ng kuryente sa Pilipinas. Mga provision na may direktang epekto sa presyo, pagsasa privado, Section 2, and Policy Framework, yung Section 2. Dating hawak ng gobyerno, ang National Power Corporation, ginawang private. Sus Mariusi po. Kagaya din to ng Oil Deregulation Law, mga kababayan. Kaya ngayon, nagdurusa ang ating mga kababayan, sa taas ng presyo ng produktong petrolyo at sa taas ng presyo nitong kuryente. Legal basis, layunin ng batas na competition at efficiency. Kapareho din ng batas ng Oil Deregulation Law. Ngunit hindi sinabi na may price control. Ito yung mahalaga sa lahat, yung price control. Hindi binanggit sa Ipiralo. Resulta, presyo ay dikta ng private companies o kung ano ang tubo nila. Yun mga kababayan. Yun ang totoo. Yun ang totoo mga kababayan . Sabi ni XYB sa TikTok, hi po, hi pe, hi din. Sabi to, plastro mechanism. Lahat ng gastos pinapayagang ipasa sa consumer, masakit. Masakit. Bakit? Ay lahat ng gastos . Kaya makikita ninyo, doon sa bill ng kuryente ninyo, ang dami nakasalansan na bayarin na hindi naman dapat na ito ay pinapasa sa consumer. Kaya ito yung nagkaroon ng dahilan na gawa nung Ipiralo. Lahat ng gastos pinapayagang iba sa consumer, Ipira allows recovery of cost, fuel, contracts, at utang. Ang resulta, kahit tumaas ang krudo, automatic taas ang kuryente. Ay ngayon, may mga solar na. Pati ba naman yung sinag ng araw? Tataasan pa, ang dami na solar ngayon. Diyan nalang sa bahagi ng Pulo, yung ginagawa solar . Diyan sa Alaminos, Laguna, napakadami. Lalo sa mga parteng yung panorte, natatanginit . Talaga na. Universal Charge Section 34. Ito ang pinakamabigat na legal burden. Sabi din sa Piralo, itong Universal Charge Section 334, ito ang pinakamabigat na burden, Engineer Danny Noblesa. Republic Act Number 9136, ayon sa batas, may charge para sa utang ng National Power Corporation, stranded debts, missionary electrification, environmental funds, at cross-subsidiaries. Mandatory ito lahat ng consumer. Yun na masakit. Ito yung katotohanan. Ito yung pinagtataka ninyo, pinaliliwanag ngayon, sa abot ng kakayanan ng programa ng Tinig ng Masa sa pangunguna ng inyong lingkod, Roelio Tonton Chavez. Action agad! Kahit may sabi nga, action agad! Dapat ang kasama dito, may pusong paglilingkod . Dapat may pusong paglilingkod, action agad! Bakit ito mabigat? Kahit hindi ko ang may utang, ikaw ang nagbabayad. Ayun, yun ang totoo. Kaya makikita nyo, yung mga system laws, hindi na naman . Wala naman ako utas sa system laws na yan . Bakit naman kasama ko sa magbabayad? At kasama rin kayo. At lahat ng may kakame, may mga bill ng Meralco, bakit kasama? Sapagkat, ginagarantiyahan po ito mga kababayan ng Ipiralo. Ayun na masakit mga kababayan . Naghahanap tayo ng tanong. Ito yung sagot. Ano ang gagawin naman natin? Kalampagin natin ang ating mga nanunungkulan, lalo tigit yung mga congressman natin. Sabi ng Supreme Court ruling, Girobeche versus Department of Energy issue, legal ba ang universal charge sa tax ba ito? Abuso ba ito o consumer? Desisyon ng korte, constitutional, valid at hindi tax. Detalyado ba tayo ng korte? Police power, hindi tax. Dapat may police power ang pamahalaan. Ay hindi, ang gobyerno nanonood ng pelikula. Ang pamagat ng pelikula, tumaas na presyo ng kuryente. Totoo hindi. Okay, magagalit pa mahalaan. Kasi, dapat pairali natin dito yung police power para makontrol. Makontrol natin yung presyo ng kuryente na tinamaan ng lintek na yan. Kasi buwan-buwan yan, hindi na pwede walang kuryente. Ang hirap matulog ngayon. nang walang electric fan, lalo sa panahon na sobrang init. Oye, classmate Rami Labdingosa, kantahan mo na lamang. Ang magaling kumanta itong aking klase. Kantahin mo na lang yung ang pagtaas ng bilihin at konsumo. May kantang ganyan eh. At samahan mo ng itanggi mo, itanggi mo. O, yung mga ganong kanta. Ito ay para sa public welfare at sa stability ng power industry. Ibig sabihin, kahit mabigat ang legal na basta sa industry stability, walang undue delegation, ERC pwede magtakda ng preso dahil may guidelines sa batas. Kaya legal na pagtaas basta may approval. Presumption of constitutionality, hindi pinaliwanag ang visa. Ano? Hindi pinapawalang visa ang ipiralo. Walang makita na malinaw na violation. Pangulang ayaw di Guzman Salonga, ikaw ba nakaranas na rin ng pagtaas ng presyo ng produkta, na pagtaas ng presyo ng kuryente. Ito ay pinaliliwanag natin sa abot ng kakayanan ng inyong lingkod. Ano po? Malinaw na mensahe ng korte, legal ang pagpapasa ng gastos sa consumer. Nako, sinasabi ng Korte Suprema, dahil doon sa batas, ay legal ang pagpapasa ng gastos sa consumer. Halimbawa, nanakawan yung Miralco na napakaraming jumper. Nakangiti lang yan. Bakit? Hindi naman sila, kahit nawala sila, ang nawawalan, mga ordinaryong Pilipino. Kaya, nagkumuha naman sila ng aksyon. O sige, tinaas yung mga kontador. Tinaas na yung mga kontador, ano? Tinaas na nila yung mga wire. Tinaas na rin. May mga nakawan pa rin. Bakit yung iba anong ginagawa? Sa kontador, tinatanggal naman. Ang daming ganyan. Binabaliktad ng kontador, dinidiretso ang daloy, tapos ikakabit nila pag malapit na mag-reading. Totoo ba yun? Yun yung chismis sa atin. Ano? Totoo kaya itong chismis na ito? Hoy, iwan mo, ingay mo. Talaga, kailangan natin mag-ingay. Pasensya na, mga kababayan. Kung medyo maingay tayo, ha? At thank you very much, Marimo, sa comment. Universal Judge, ikaw magbabayad ng utang ng gobyerno. Electrification ng lalayong lugar. Systemless Judge, binabayaran mo ang nakaw na kuryente pagkawala ng linya. Halimbawa, nanakaw yung linya ng Meralco. Magbabayad niyan. Ay yung system loss. Kasama po tayo, mga ordinaryo mamamayan kasi. Yun na doon sa batas. Sabi ni Antonio Arnel, mga naka-aircon na porpis sa atin. Ano? Sa atin, ibawas ang bill. Wawa naman ang middle class. Meron ba purpose na naka-aircon? Oy, no, teka. Magandang ano yan, magandang usapin yan ha. Pamahalaan. Yung purpose ba? May mga naka-aircon, tingnan nga natin. Kung naka-aircon yan, naku, sakit naman. Swerte naman nila. Pass-through system, walang proteksyon sa consumer, lahat ng gastos diretso sa bill. Privatization system, may tubo, profit ang kumpanya, legal na ipasa sa iyo. Ano po? The best practice sa ibang bansa. Ito yung mga the best practice naman, mga kasamahan. Ha? The best practice sa ibang bansa. Sa France, government-owned EDP, may control sa presyo. Sa China at Vietnam, may price cap at limit ang presyo ng kuryente. At sa Singapore, may better regulation ng transparency. Sa United States of America, selected state, yung government subsidy, hindi consumer ang sumasalong. Kailan nyo, itong sa iba't ibang state ng itong ating United States of America, kasi iba-iba state yan government subsidy, yung mga iba-ibang binabayaran ay gobyerno doon sa bansang Amerika, sa iba-ibang state, ang sumasalo. Pinakamalaga doon, dapat ang gobyerno magbiyari ng kuryente. Ang sagot dito, sabi ng karamihan, ang sagot hindi kailangan full ownership pero kailangan may malakas na control. Hindi naman kailangan gobyerno mismo may-ari, pero dapat mayroon tinatawag tayong control of police power. At dapat na ibibigyan ng pagtingin yung mga pinapataw. Ito ba ay dapat ay ang sumalo ay ang ordinaryong tao? Dapat may mga kategorya yan. Para naman yung ating mga kababayan na mga middle class o anumang class ng paggamit ng kuryente, kailangan nababawasan ang matitinding presyo nito. Lahat tatamaan ito, pag tumaas niya ang presyo sa mga negosyante, sa may papasa ng mga yan, ang mga bilihin na tumaas, pag tumaas ang kuryente. Eh di ba sa atin din? Full government ownership. Parang dati NPC advantage. Kaya kontrolin ng presyo, walang profit motive. Ang problema, corruption risk. Ito yung corruption risk. Ano na kaya dapat gawin natin sa matinding corruption? Ano kaya? Kung ang bawat mapapatunayan, kaya na sa ibang bansa, sa China, fire squad dyan eh. Sa Japan, nag-harakir eh. Ano kaya ang kailangan natin itong mga kababayan? Baka naman pwede mag-opinion kayo. Efficiency history ng National Power Corporation ng losses. Mixed system best practice ito. Ginawa na maraming basa. Private government power plant ito. Yung private and government power plant may price control regulation. Ano? Ang recommended model para sa Pilipinas, partial government ownership. Magtayo ulit ng state power plant. O, tama ito para may competition. Strong regulation, limitan ng presyo. Higpitan ang ERC. Ito, panawagan sa ating mga kapwa mambabatas. Ano? Price cap system, hindi pwede unlimited ng taas. Subsidy system. At gobyerno sasalo sa not consumers. At ang pinakamaganito, sama-sama tayo manawagan, busisiin. Ano? At kung kailangan kaya may endang ipiralo, pag-uwiin ng pass-through system at limitahan ng charge, i-review ang universal charge at ilipat sa national budget. Ano? Ito ang bawasan ng system loss charge. Hindi kasalanan ng consumer itong mga system loss charge sa matindi. At government, dapat may government power plant po tayo. At price control ng kuryente tulad na ibang bansa, pinalabod. Bakit hindi mahal ng kuryente dahil sa pila at privatization through dahil sa universal charge? Ano sabi ng Supreme Court? Legal lahat, hindi tax. Ayun mga kababayan, sabot ng ating makakaya, hindi legal ang mahal na kuryente. Ano? Hindi illegal ang mahal na kuryente. Dahil pinapayagan ito ng batas hanggat ang sistema ay nakabatay sa tatubo at hindi sa serbisyo. Manalitin legal pagpasa ng bigat ng mamamayan, ang tunay na solusyon ay hindi reklamo kundi pagbabago ng ipira at pagbalik ng kontrol sa gobyerna. Ayan di Guzman, tulad ko po, ano mga anak ko, di nakasali sa 4-piece tapos taas pa ng kuryente. O yan. Isa pa yung 4-piece na yan eh. O. At di ba dapat yan eh, pantawid? Ilan na ba yung nakatawid? Di ba? Padami, lalo eh. Ilan yung nakakatawid ano? Dapat tingnan natin yung mga policy. Ano ba dapat ang gawin natin dyan? Para may tawid natin. Salip na mabawasan ng 4-piece, ba? Ano ba? Ay, padami. Ang hindi nakakasali. Oh, di ba? Ayun, at samantala, itong ating, ating mahusay na Congressman, David J.J. Suarez, ay meron dito na post na ating play, no? Kasi meron mga nag-request sa atin. Ay ating papakinggan ito, mga kababayan. Ano? Napakaganda ho kasi ito. Binanggit ni Congressman David J.J. Suarez dito sa kanyang post, ano po, mga kababayan. Kaya panoonin po natin. Ano?
1: Muli po tayong nag-file ng panibagong House Bill po natin, House Bill 8660.

0: nationwide so that we can do a thorough evaluation of each one. At its heart, irrigation is not just concrete and canals. It is the lifeline for productivity of our farmers.
1: Ang ginahawakin po ay pocket legislation po siya na ang layunin ay mapagaan ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Okay, para sa kuryente, ay para sa internet, at di para sa trabaho.
0: Strengthening safeguards so that major irrigation projects deliver real results sa mga bukid, sa mga palayan, sa kabuhayan ng ating mamagsasaka. Stability and food security para sa ating bansa.
1: Mga legislation, mga resolusyon ng magbibigay ng kaginhawaan sa ating lahat. Maraming salamat.

Mahalaga po yung kanyang mga tinuran, ano, at ngayong araw na ito ay magbubukas nga o uli ang sesyon. Sabi ito, magbabalik ang sesyon ngayong Lunes, ano, representative sabi bukas. Ibig sabihin, magsisimula ulit ang paggawa ng batas sa legislation. Magpapatuloy ang deliberasyon ng panukalang batas, budget hearings, oversight ahensya. Ito ang yuto na maging konkretong aksyon ng pangako. Sabi niya dito, patuloy po tayo magtutulungan. Mensahe nito, hindi ilang gobyerno ang gagalaw. Kailangan ang mamamayan, lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Ang salitang magtulungan ay indikasyon na inclusive governance. Mga panukalang batas na nakapagbibigay ng ginawa. Kaya dito pumasok ang policy direction. Ito ay mga pahayag ni Congressman David J.J. Suarez ng 2nd District. Ano ibig sabihin ng ginawa sa batas? Mas mababang gastusin, halimbawa reforma sa kuryente, presyo ng bilihin. Mas mabilis sa serbisyo, digitalization, anti-red tape, mas maraming porkinpad, trabaho, negosyo, suporta at MSME. Hindi lang batas, hindi batas ang direktang epekto sa araw-araw na buhay, lalo na mga segunda distrito ng Quezon. Yung mga taga 2nd District, may manilaw na lokal na bukas para sa 2nd District. Ano? Agrikultura ni Yugat Palay, tinututukan po ito ni Congressman David J. Suarez. Inriya na malapit sa power plants pero mataas pa rin ang singil. Trabaho at infrastructure, ibig sabihin national policy and local impact. Kailangang magsagawa ng batas. Napapanahon ito ni Congressman David J. Suarez. Itong pagbibigay natin ano, ng mga batas ukol sa mga pagtaas ng presyo ng kuryente mula sa kalusugan hanggang seguridad, ang kalusugan ay posibleng panukala, dagdag na po sa ospital, libreng gamot, ito ang kailangan natin, pinalakas na PhilHealth. Layo nito ang mabigat na nagkakasakit at tapos itong hanap buhay. Mga batas na pwedeng itulak na job creation program, tulong na maliit na negosyo at layunin, agrikultura para sa Quezon, suportata ng Magdiog, farm to market roads, subsidized input, layunin na mas mataas na kita na magsasaka. Komunidad, siguridad ng kayusan, anti-crime measures, disaster preparedness. May integridad at dedikasyon, ito ang panindigan ng pamamahala. Integridad, walang korupsyon, dedikasyon, tuloy-tuloy na serbisyo. Mensa ito, labas sa pabaya at pakitang tao lamang. Dalangin ko po, sabi ni Congressman, pinakikita nito, Congressman David J.J. Suarez, dalangin ko po, ang pamuna ay hindi lang technical, may moral at spiritual grounding. Malagay ito sa kulturang Pilipino, panalampatan at serbisyo ng publiko. Mas maganda kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Long-term vision, hindi lang ngayon, kundi para sa kabataan, susunod na dekada. Ito ang tunay na sukatan ng batas sa pangmatagal at hindi panandalian. Mas malalim na mensahe ng core interpretation, ang buong pahayag ay mas nagsabi na ang pabalik ng sesyon sa Kongreso ay hindi lang pagbabalik ng trabaho, kundi pagbabalik ng responsibilidad na yung sistema matagal lang na nagpapahirap sa mamamayan. Praktikal na kulugan para sa tao. Kung may isa batas ang mga nabanggit, mas munang kuryente, mas mabilis na ayuda, mas maraming trabaho, at mas maraming serbisyo. Ito ang tunay na gina, matinding buod. Ang mensahe panawagan sa pagkilos, ito ang Kongreso ay hindi dapat maging tagamasid lamang, kundi tagapagmasid na konkretong solusyon ng problema at mamayang tunay na sukatan na serbisyong hindi salita, kundi batas na naramdaman ng maraming Pilipino. Ito po yung mensahe ni Congressman David J.J. Suarez. At sa TikTok naman, sabi ni Antonio, good day from Quezon, Palawan. At ito, lahat na nakikinig po, salamat po sa inyo pakinig. Ito na po ang kabuuan ng programa ng Tinig ng Masa. Ayong nakasama sa Facebook Live, at sa inyo papawid. Good morning muna, Vice Governor Ted Alcala. Rogelio Tonton Chavez is the best. Action agad! Panalo tayo dito. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Ingat, ingat. God bless.

0: programang Tinig ng Masa.
1: Magic FM. Magic Morning.
2: Magic FM News. Today, kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang Magic FM stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita, Magic FM News Today, hatid sa inyo ng Magic FM, katambay mo sa pagbabalita.
3: Longing for a stress-free day? If you want easy listening, cool, laid-back hits, we are your best bet. An array of tunes, from soothing, comforting blend, crossover to the beat of today's pop hits, plus a perfect mix of the old and new. We are Magic.
1: Magic FM News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Magic FM News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM. Katambay mo sa pagbabalita.
4: Isang mapagpalang araw ng Lunes, mga katambay. Sa panibagong linggo ng Mayo taong 2026. Ako ang inyong abang lingkod, katambay Glenn Bikibel, kasama ang ating mga tambay reporters upang ihatid ang mga mainit na balita ngayong araw. At ito ang Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo.
1: Magic FM News Today.
4: At sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga balitang international, WHO na nanatiling nakatutok sa global negotiations ng pandemic agreement. Unang $10 billion ng Japan oil support, posible na makinabang ang Pilipinas. US President Trump hindi kontento sa proposal ng Iran. Tension sa allies lumalala. Aung San Suu Kyi, na dating leader ng Myanmar, inilipat sa house arrest. At sa ating mga balitang national, 106 votes para ma-impeach si VP Sara, hindi mahirap lampasan ayon kay Kong Ridon. Mungkahing pagbuwag sa saguniang kabataan ni DILG Secretary Rimulya, binatikos ni Kabataan Party List Rene Co. Posibleng umabot sa 62 pesos per kilo ang presyo ng bigas ngayong Setyembre. Dahil sa tensyon sa gitnang silangan, merkado ng crypto humina. At send-off ceremony para sa ASEAN Summit 2026, ginanap ng pambansang pulisya. At sa atin naman ang mga balitang probinsya. Cebu City Jail, patay ang isang PDL. Nakitaan ang sinyalis na ito'y binugbog. 700 pulis ng PRO-13 naka-deploy sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Isang bangkang pandaga tumaob at lumubog habang nasa tubig ng Siargao Islands. Talyer sa Sheriff Aguac niratrat ng riding in tandem. Isa ang patay, 3 sugatan. 2 drug personalities arestado sa by-bus operation sa Sindangan. At sa atin namang balitang sports, mga katambay. Mapapasama sa US National Boxing Hall of Fame 2027 si Manny Pacquiao. Para naman sa ating balitang showbiz, Thalia Beth bumalik sa Pilipinas dahil sa Beanie. At para sa mga detalye ng mga balitang yan, mga katambay, sa ating mga paunang balitang international.
1: Magic FM International News.
4: Nagpatuloy ang mga member states ng World Health Organization o WHO sa pag-usad ng trabaho sa Pathogen Access and Benefit Sharing o PABS Annex, bahagi ng WHO Pandemic Agreement. Sa Geneva, nagtapos ang resume session ng 6th meeting ng Intergovernmental Working Group o IGWG na nakatuon sa PABS system. Ang resulta ng pag-usap ay iharap sa 7th-9th World Health Assembly o WHA ngayong buwan. Dahil kailangan pa ng karagdagang negosasyon, tatalakay ng WHA ang pagpapatuloy ng IGWG work alinsunod sa resolusyon ng WHA 78.1. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, may totoong progress ang nagawa at inaasahang malalampasan ng mga pagkakaiba sa patuloy na negosasyon. Layunin ng PABS system ang patas na pagbabahagi ng pathogens at benepisyo gaya ng vaccines, diagnostics, and therapeutics. Inaasahang magpapatuloy ang IGWG sa 7th meeting mula ngayong Hulyo 6 hanggang 17 sa taong ito. Samantala, tiwala si Japan Special Envoy to the Prime Minister Kishida Fumio na kabilang ang Pilipinas sa mga unang makikinabang sa $10 billion na Energy Support Initiative ng Japan para sa Asia. Ito ay sa gitna ng tumitinding krisis sa supply ng langis. Sa pagbisita niya sa bansa, iniabot ni Kishida ang liham ni Prime Minister Takaichi Sanai kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpapahayag ng intensyon ng Tokyo na palakasin ang kooperasyon sa energy resiliency sa ilalim ng Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia o Power Asia. Ayon kay Kishida, inasahang isa ang Pilipinas sa mga unang tatanggap ng tulong mula sa nasabing programa na layong patatagin ang supply ng enerhiya sa reyon sa gitna ng global disruptions. Tinalakay rin sa pulong ang pagpapalalim ng kaugnayan sa larangan ng liquefied natural gas o LNG at nuclear energy, pati ang pagpapalawak ng mga proyekto sa ilalim ng Asia Zero Emission Community o AZEC, kung saan may mahigit 30 proyekto na umuusad sa bansa.
1: Magic FM News Today.
4: At dumako tayo sa atin namang mga paunang balitang national.
1: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balitang National.
4: Isang 106 na boto para ma-impeach si VP Sara ay hindi mahirap lampasan ayon kay Ridon. Yan ang balitang tinambayan at ihatid sa atin ang ating katambay mula Magic FM Tugigaraw, katambay Janeline Muntilia. Ibalita mo.
1: Magic FM News Today.
5: Kumpiyansa si Terry Ridon na makakakuha ng sapat na boto ang House of Representatives of the Philippines para ma-impeach si Sara Duterte. May 53 na boto na wano sa committee na nagsasabing may probable cause at kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto para maipasa ang impeachment sa Senado. Target din nilang umabot sa mas mataas na bilang tulad ng nakarang 215 na boto noong 2025. Nakaschedule na aprobahan ng komite ang report at articles of impeachment at posibleng maipasa ito sa plenaryo at maipadala sa Senado sa loob ng susunod na 2 linggo. Para sa Magic FM News Today, ito po si Janeline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Katambay mo sa pagbabalita.
4: Maraming salamat, katambay Janeline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Samantala, magugunitang iminukay ni Rimolya ang pag-abolish sa saguriang kabataan matapos masuspende ang 2 SK chairperson sa Makati City dahil sa pagkakasangkot ni umano ng mga ito sa korupsyon. Ngunit ito'y binatikos ni Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co, si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimolya sa mungkahin nito na buwagin ang saguriang kabataan dahil sa katiwalian na kinasasangkutan ng dalawang SK chairperson sa Makati City. Ayon kay Ko, matagal na nilang itinutulak na ang political dynasty ang dapat na buwagin. Kadalasan umanong walang nagiging choice ang kabataan at napipilitan na lang na sumailalim sa bulok ng sistema. May tuturing anyang hipokritong gobyerno na tatanggalan ng espasyong mamumuno ang mga kabataan dahil sa korupsyon, habang bulag-bulaga naman ang matagal ng sistema ng korupsyon sa Malacañang. Tila nila lahat umano ni Rimolia ang SK officials gayong dalawa lamang sa mahigit 42,000 na SK chairperson sa buong bansa ang isinasangkot sa katiwalian. At sa dagdag na balitag nasyonal, itinuturing na reasonable ng isang grupo ng mga magsasaka ang pagtaya ng maaring umabot sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas ngayong Setyembre. Sa isang panayam, sinabi ni Magsasaka Party List Chairman Attorney Argel Kabatmat na bagamat may pagtaas ng presyo, makakatulong ito sa mga magsasaka upang makabawi sa patuloy na pagmahal ng mga gastusin sa produksyon, lalo na sa mga pataba o abuno. Gayunman, nilinaw ni Kabatmat na hindi pa rin nangangahulugan ito na malaking kita para sa mga magsasaka dahil nananatiling mataas ang presyo ng mga farm inputs. Anya, kung magtitipid naman sa abono, tiyak na mababa ang ani na lalo rin makakaapekto sa kanilang kita. Umaasa naman ang grupo na hindi lalagpas sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng bigas upang hindi rin mabigatan ang mga mamimili. Ayon sa kanila, ang layunin na makamit ang pata sa presyo para sa parehong magsasaka at consumer. Ipinahayag din ni Kabatbat ang pangamba sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan na maaaring magdulot ng domino effect sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin kabilang na ang bigas.
1: Magic FM News Today.
4: At sa atin namang mga paunang balitang probinsya.
1: Walang kawala ang balita, laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya. Balitang Probinsya.
4: Natagpo ang patay at may mga pasa sa hita bukod pa sa sugat at pamamaga sa pribadong parte ng katawan ang isang person deprived of liberty o PDL sa Cebu City Jail. Batay sa impormasyon na naiulat nitong Biyernes na nakasaad sa death certificate ng yumaong PDL na sudden cardiac death due to acute coronary syndrome ang ikinamatay nito. Lumabas naman sa autopsy na may mga senyales na binugbog at naghihirap ang inmate bago pumanaw. Natagpuan itong nakahandusay sa sahig. Sinabi rin ng forensic examiner na nakita ng defensive wound ang PDL at tila hindi lang siya isang beses na binugbog. Patuloy ang Bureau of Jail Management and Penology Central Visayas sa pag-imbestiga sa pagkamatay ng lalaking PDL na may kasong statutory rape. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Samantala, nasa 700 pulis ang magsisilbing security personnel ang ipinadala ng Police Regional Office 13 sa Agusan del Sur upang matiyak ang ligtas, mapayapa, maayos at matagumpay na palarong pambansa 2026 na gaganapin mula Mayo 24 hanggang sa katapusan. Ayon kay Bureau 13 spokesperson, Police Major Jennifer Umiter, ang mga nakadeploy na tauhan ay binubuo ng 50 mula sa Agusan del Norte Police Provincial Office, Surigao del Norte at Surigao del Sur PPO, 30 mula sa Butuan City Police Office at 120 mula sa Regional Mobile Force Battalion 13. Bukod pa ito sa 400 tauhan na sasailalim sa pagsasanay sa Basic Internal Security Operations Course o BISOC, ngunit magsisilbing unang augmentation force upang matiyak na mapanatili ang kahandaan sa operasyon. At sa pang balitang probinsya, matagumpay na nailigtas ang 32 tripulante sa isang pangkag dagat matapos itong mahati sa kalahati habang naglayag sa karagatan ng Barangay Corridor, Dapa, Siargao Islands, Dalawigan at Surigao del Norte nitong nagdaang Huwebes. Sa Dalampasigan at Isla, ayon sa Coast Guard Station Surigao del Norte, tumaob ang barkong LCT Pacifica 3 dahil sa malalaking alon, ngunit nasa kalagitnaan pa ito ng patungo sa bayan ng Claver. Sa kasalukuyan, tinasa na ng PCG ang posibleng epekto sa kapaligiran ng dagat sa naturang insidente. Yan ang mga paunang balita dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo. Huwag aalis at tambayan iba pa mga balita at impormasyon sa aming pagbabalik. Makalipas lamang ang ilang sandali.
1: Magic FM News Today.
2: Magic FM News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang Magic FM stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Magic FM News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM. Katambay mo sa pagbabalita.
1: Magic FM News Today.
4: At kami ay muling nagbabalik upang ihati iba pa mga balita at impormasyon dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo. Sa ating mga balitang international.
1: Magic FM International News.
4: Ipinahayag ni US President Donald Trump na hindi siya nasisihan sa pinakabagong alok ng Iran para sa negosasyon. Hudyat na maaaring magpatuloy ang deadlock sa digmaan. Ayon kay Trump, may mga hinihingi ang Tehran na hindi niya kayang tanggapin kahit nagpapatuloy ang komunikasyon ng dalawang panig. Samantala, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na bukas ang Iran sa diplomasya kung babaguhin ng Estados Unidos ang agresibong approach. Ngunit nananatili na ka-alerto ang kanilang puwersa laban sa posibleng pag-atake. Kasabay nito, lalong uminit ang tensyon sa mga kaalyado matapos ipahayag ang pag-withdraw ng tropa ng Estados Unidos mula sa Germany, kasunod ng alitan kay German Chancellor Friedrich Merz. Sa kabila ng tigil putukan, nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Strait of Hormuz na apektado ang malaking bahagi ng global oil supply. Dahil dito, patuloy pangamba sa ekonomiya at inaasahang tataas ang presyo ng langis. Samantala, inilipat na sa house arrest ang dating leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi matapos ang mahigit 5 taon ng pagkakakulong mula nang siya ay pabagsakin ng isang military coup noong taong 2021. Sa pahayag ng military leader na si Min Aung Hlaing, sinabi niyang pinagaan ang natitirang sentensya ni Suu Kyi at inilipat ito sa designated residence na epektibong house arrest. Ipinapakita rin umano sa state media ang larawan ng 80-anyos na si Suu Kyi na nakaupo kasama ang dalawang naka-uniforming opisyal. Gayunman, nanatiling limitado ang impormasyon tungkol sa kanyang aktual na kalagayan. Ayon sa kanyang anak na si Kim Aris, nagduda siya dahil hanggang ngayon, anya, ay wala pa rin konkretong patunay na buhay at ligtas ang kanyang ina. Ayon pa sa kanya na ang lumabas na larawan ay kuha pa noong 2022. Sinabi rin ng legal team ni Suu Kyi sa Reuters na wala silang natatanggap na opisyal na abiso tungkol sa kanyang paglipat sa house arrest. Si Suu Kyi ay ginawaran ng Nobel Prize noong 1991, ay naging simbolo ng pro-democracy movement sa Myanmar at unang naluklok noong 2015 matapos ang reforma sa bansa.
1: Magic FM News Today.
4: At dumako naman tayo sa iba pang mga balita sa ating bansa.
1: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balita Nasyonal.
4: Inaasahan ng patuloy na pagbag

0: barko ng petrolyo na dadaan sa Strait of Hormuz. Kahit pa naman dito sa Pilipinas, naging mahina na rin ang lokal na merkado ng cryptocurrency. Samantala, mahigit 7,300 ang binubuo ng mga pwersang pansiguridad at mga tagatugon sa emerhensiya mula sa maraming ahensya ng gobyerno ang pinakilos sa isang seremonya ng send-off noong Mayo 2 sa Central Visayas na nagpapatibay sa mas mataas na paghahanda sa bansa para sa ASEAN Summit 2026. Ang deployment ay sumasalamin sa isang pinagsama-samang pambansang pagsisikap upang matiyak na ang lahat ng mga hakbang sa seguridad at contingency ay nasa mataas na antas ng international na pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasama ang mga miyembro ng PNP Directorial Staff ang seremonya na formal na nagpagana sa Task Group Central Visayas sa ilalim ng Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness and Response na hudyat na ganap na kahandaan sa pagpapatakbo ng isang integrated at multi-agency command structure. Alinsunod sa pinaigting na paghahanda sa seguridad, nagsasagawa rin ng aerial inspection si Police General Nartates sa mga pangunahing lugar sa Central Visayas upang masuri ang kahandaan sa lupa, tukuyin ang mga puwang sa pagpapatakbo at tiyakin ang tuloy-tuloy na koordinasyon ng mga paglalagay ng security sa mga kritikal na lugar, ruta at lokasyon ng kaganapan.
1: Magic FM News Today.
0: At sa atin namang dagdag na balitang probinsya.
2: Walang kawala ang balita. Laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya. Balitang Probinsya.
0: Nasawi isang mekaniko matapos pagbabarilin ng isang motor shop o talyer sa Sirip Aguac, Maguindanao del Sur. 3 katao pa ang sugatan. Ayon sa ulat itong Biyernes na hagip sa CCTV camera pagdating ng riding in tandem sa harap mismo ng talyer dakong alas 2 ng hapon itong Huwebes, Abril 30. Makaraan ng ilang saglit, ilang beses nilang pinaputukan ng baril ang mga nasa talyer at saka mabilis ding tumakas. Patay ang isang biktima habang 3 ang dinala sa pagamutan. Isa sa mga sugatan ang pinayagan na makalabas na ng ospital. Lumabas sa investigasyon na nakita sa crime scene ang 14 na basyo ng bala. Sinabi ng pulisya na tukoy na ang mga sospek at pinaghahanap na ang mga ito. Samantala, 2 drug personalities arestado sa by-bus operation sa Sindangan. Para sa balitang yan, makakasama natin ang ating katambay mula Magic FM Dipolog, katambay Arnel Kuong. Mayong buntag.
1: Magic FM News Today.
3: Sa Sindangan, Zamboanga del Norte, 2 lalaki ang kinilalang street-level drug personalities ang naaresto sa isang by-bus operation na isinagawa ng mga operatiba ng Zamboanga del Norte Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Tigbao. Ang 2 sospek, parehong 36 anyos, binata at residente ng Barangay Lawi, Sindangan, ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga. Sa operasyon, nakumpiska ng mga operatiba ang humigit kumulang 4 na gramo ng shabu na may tinatayang halaga na 27,200 pesos. Na-recover mula sa isang mga sospek ang 3 heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang shabu at isang piraso ng itim na electrical tape na ginamit sa packaging. Samantala, mula sa isang pang sospek, isang sachet ng shabu, isang by-bus item, 8 karagdagang sachet at pinaghihinala ang shabu, isang 500 peso bill, by-bus money at isang itim na pouch na ginamit bilang lalagyan ng na-recover. Ang naarestong sospek ay nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Para sa Magic FM News Today, Arnel Kong, Magic FM, Dipolog, ang katambay nyo sa pagbabalita.
0: Daging salamat katambay Arnel Kong ng Magic FM, Dipolog. At ngayon ay dumako naman tayo sa ating balitang sports, mga katambay.
1: Magic FM, balitang pambalakasan. Magic Sports. Sports News.
0: Pacquiao, mapapasama

0: sa US National Boxing Hall of Fame sa susunod na taon. Nag-iisang 8-division world champion sa kasaysayan ng boxing, yan ang pagkilala kay Manny Pacquiao, kung saan mayroon siyang 12 major world titles at nakalaban ang 22 world champions sa kabuuan ng kanyang karera. Nakatakdang tumanggap ang panibagong parangal ang boxing legend at people's champ Manny Pacquiao matapos inanunsyo na siya ay magiging bahagi ng Class of 2027 ng US National Boxing Hall of Fame. Ginawa ang anunsyo sa 3rd Pacquiao Elordi Awards Night na ginanap sa Manila, kung saan kinumpirma ni Eric Schmidt ang naging pagkilala. Bago ito, napasama na rin si Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025 sa Canastota, New York. Dito ay nakasama niya ang kapwa Pilipinong boxing greats na sina Gabriel Elorde at Pancho Villa. At ihati naman namin ng balitang showbiz para sa inyo mga Marites ng Bayan.
1: Magic FM Balitang Showbiz. Mga latest chismis alamin sa Magic FM Balitang Showbiz. Showbiz.
0: Thalia bet bumalik ng Pinas dahil sa Bini. Yan ang ating balitang showbiz na ihatid sa atin ng ating kamarites, Lady Jen. Imarites mo.
2: Nag-viral at kinilig ang fans sa pagkikita at chikahan ng P-pop group Bini at Mexican superstar Thalia sa Billboard Women in Music, kung saan pareho silang nag-perform. Nagpasalamat si Thalia sa Filipino fans at ibinahagi ang magagandang alaala niya sa Pilipinas. Ipinahayag din niyang handa siyang bumalik kung iimbitahan na agad namang sinang-ayunan ng Bini. Dahil dito umapaw ang kilig at nostalgia ng fans, lalo na sa mga nakakaalala sa iconic niyang role bilang Marimar na minahal ng maraming Pilipino. Yan ang ating Magic Showbiz Update para sa Magic FM News Today. Ito po si Lady Jen, katambay mo sa pagbabalita.
0: Maraming salamat, Kamarites Lady Jen. At yan ang kabuuang tampok ng aming pagbabalita ngayong araw ng Lunes, Mayo 4. Dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo o galing tambayan ang aming pagbabalita mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, at replay naman sa tanghali. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga katambay. At sa ating pagtatapos, narito ang God's Word para sa ating espiritual na pangangailangan.
3: Our God's Word for today: there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. 1 John chapter 4, verse 18. Let us pray. Dear Lord, thank you. Thank you that you see us as holy and blameless. Thank you that you want us. Thank you that because of your sacrifice, you see us as radiant. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. We accept this as truth, and we will walk by this truth today. We love you. In Jesus' name, amen.
4: Magic FM News Today.
5: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan, 97.5 Magic FM, Lucena, 90.3 Magic FM, Tugigaraw, 91.7 Magic FM, Vigan, 94.1 Magic FM, Lawak, 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
6: Proud member of the KBP. Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
7: Umpisahan ang araw na masigla. Idaan sa kanta ang umaga para sa mga pogi at magaganda.
8: Wow!
7: Bago pumasok sa opisina, habang ang iba ay nasa trabaho na. Kaya gawing fresh ang umaga. Dito lang sa Magic Fresh.

0: bawal ma-stress sa umaga. Kaya dapat lagi kang fresh kasama ang Magic Fresh.
1: Discover the best dance music in the world.
0: Magic Morning.